0: RJ Sunday Jam will be back after these reminders.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsik to. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
3: Vroom, vroom!
1: Bravo!
4: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo, ayos ang buto.
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard.
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Andal pa ba yan?
1: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
0: Bravo!
2: Vroom, vroom!
0: Bravo!
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Okay.
5: Welcome back to RJ Sunday Jam.
4: This is Osteogard. Habang tumatanda tayo, pwede tayong tamaan ng OA. Ang OA ay hindi overacting. Ang OA ay osteoarthritis. Masakit, mahirap kumilos. Nakakabawas ng sigla. Para makaiwas sa OA, tamang pagkain, exercise, at Osteogard. Ang Osteogard may 500 mg na glucosamine at chondroitin. Go, go, go galaw. Kasama ang Osteogard, available sa Mercury Drug Stores, Watson's, and other leading drug stores nationwide. This is Osteogard. It comes like that, no? Okay. Now, mamaya nito. Huh? Here's You Really Got Me by the Kinks.

just a friend. This is good.

RJ's Sunday Jam will be back after these reminders.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling bumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at maulan na umaga, bagamat tila ang ulan ay pabugso-bugso, ngunit nananatili pong mabiyaya pa rin ang araw ng Lunes. At yan po ang lagi nating ilalagay sa ating kaisipan, na ang Diyos ay hindi nagkukulang ng mga biyaya para sa kanyang mga nilikha.
1: Amen.
0: Mga biyaya na hindi natin nakikita. Ha? Mayroon mga biyaya po na hindi natin nakikita. Mga biyaya na atin pong nararamdaman, nakikita, nakakabusog, ha? At nakakaalis ng mga problema. Yes. Lahat po yan ay ating pasalamatan, ang ating dakilang lumikha. At sana ipagpatuloy po natin ang ating pananalangin para sa bansa at para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Anumang kulay ang inyong kinabibilangan, anuman ang inyong paniniwalang pampolitika, dapat po lahat tayo ay magkaisa, magtulungan, sapagkat yan po ang gusto ng ating dakilang lumikha. At siyempre, sa umagang ito, ang babatiin po natin ang ating mga masugid na mga tagapakinig, tagapanood, at tagasubaybay ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at maging ang ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen. Kalaki po ang aming mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Siyempre, kailangan po nating maging malakas, malusog, sapagkat dapat din po nating ihanda ang ating sarili, tulad din ng sana ay inihanda ng ating kasalukuyang pamahalaan ang ating bansa sa anumang kalamidad na maaaring dumating, tulad po ng bagyo, kung saan mayroon po tayong tinatawag na flood control bilang paghahanda kung sakaling dumating ang ganitong pagkakataon o panahon na sunod-sunod ang pag-ulan, kaya bumabaha na tila dagat ang Maynila at ang mga karatig lalawigan. At hindi lamang po, sabi nga po ay ang ating mayor ng Maynila ang nababahala o dapat mabahala. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, abatiin po muna natin si Dom Pepot.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
0: Yes, at nabanggit natin ang mayor ng Maynila, na habang ang Maynila at Karatig Lalawigan ay lumulubog sa baha at ang milyong Pilipino ay sisinghap-singhap, na kung saan bahala na po tayo kung paano natin ililigtas ang ating mga sarili. Naliligo naman sa kinang sa pamagitan ng mga nagkikislapang ilaw ang ating mga leader, dahil nagdiriwang sila habang tinatangay ng malakas na agos na baha ang kanilang mga bahay. Ang mga mamamayan ay tila malulunod, tila hindi. Mga bata, mga kaibigan, ha? At yung kanilang kabuhayan ay kasama ng malakas na agos ng baha na parang bulang nawala. Kaya ang mayor ng Maynila na banggit natin, ha, ay naghahanap po ng flood control funds na sinasabing 14 na bilyong pisong mahigit ang flood control funds. Bakit ang Maynila ay lumubog sa baha? Nasaan ang sinasabing 14 na bilyong piso na para sa flood control ng Maynila? Sa unang distrito, Ernix Junicio, mayroon pong 3.4 na bilyong pondo para sa unang distrito ng Maynila. Ah, si Valeriano ng ikalawang distrito ng Maynila ay may 1.59 na bilyong piso. Ah, yan po ay sa ikalawang distrito. Ito pong si Chua na siyang may pinakamalaking hinawakang pondo para sa flood control ng ikatatlong distrito. Kung natatandaan mo, James, ito yung nagtayo ng eskwela ba yan?
1: O Barangay Hall.
0: Barangay Hall, ha? Diyan mismo sa Lansangan. Ha? Oh, yan. Ay mayroong hawak po ito. 4.2 bilyong piso para sa flood control. Ang ikaapat na distrito, Maseda, 1.3 bilyon. Kaya ko po ito sinasabi para hanapin ninyo sa inyong mga kawatan, kinatawan.
1: Kinatawan. Ha?
0: Yung mga yung pondo na dapat sana ay inilaan para magkaroon ng mahusay na flood control. Kaya nga po, flood control eh. Para mapigilan at maging handa tayo sa ganitong panahon. Ha? Pero hinahanap nga ng mayor ng Maynila, Isko Moreno, ang 14 na bilyong pondo. Si Erwin Cheng, nakakuha po ito ng 1.1 bilyon. Na wala naman tayong nakikita na mga proyekto maliban sa pamamahagi ng mga sinasabing sasakyan. Pero yung proyekto ay wala po tayong nakikita na ginagawa. Itong kawatan, itong kinatawan ng ikalimang distrito. At ang pinakamasaklap ay ito pong ika-anim na distrito. Ito yung mahigpit na nagtuturo at kumukondisyon sa isip, sa utak ng ating mga kababayan na dapat sisihin ay itong ating Vice President Sara Duterte dahil po doon sa 1.25 milyong pisong confidential, hindi po ito flood control fund, kundi confidential and intelligence fund. Samantalang itong si Abante ay may 2.6 na bilyong piso na dapat sana ay inilaan sa flood control. Na kung ang lahat ng bilyong-bilyong pisong pondo na yan na di umano ay umaabot sa 1.1 trilyong piso na ninakaw ng mga buwayang nakabarong Tagalog, mga buwayang mga nakamahaling suit, ha, nakamamahaling relos, ha, may mga magagarang sasakyan ay inilaan sa tamang pagpapagawa ng mga flood control, ha, yes, project ay hindi sana aabutin ng marami nating mga kababayan ang malunod sa baha kasama ang kanilang mga bahay, mga kabuhayan na sinira ng baha.
1: Yes.
0: Ngayon, ang gusto po nila ay mailihis ang isip ng taong bayan sa mga kasalanan ng mga opisyal ng ating gobyerno na dapat sana sa panahon ito ng kalamidad, sa panahon ng baha, sila ay nakikita natin, sana'y visible sila kasama natin na sumasangga sa baha.
1: Mm-hmm.
0: Pero nasaan sila? Tulad ng nabanggit natin, nagdiriwang sila eh. Nagpa-party sila sapagkat tagumpay yung kanilang modus operandi, mga kaibigan, dahil sinasabi na tayo ay pinatatakbo di umano ng isang sindikatong gobyerno na ang biktima ay tayong lahat ng mga mamamayang Pilipino na nagbabayad ng ating mga buwis. Pero meron tayong papapasukin muna ng pag-uulat, mga kaibigan. Ito po ay pag-uulat mula kay Jojo Sikat, Senator Bam ito nagagaling-galingan din ito ha, pero hindi mo kayang gayahin yung tiyuhin niya, di ba?
1: Tiyuhin niya,
0: na si Binigno Aquino, dahil si Binigno Aquino magaling magsalita. Magaling po yan. Kahit hindi ka makikinig, pakikinggan mo dahil magaling po itong magsalita kumpara dito kay Bam Aquino. Senator Bam Aquino, question ang Malacanang kung bakit wala pa rin batas versus katiwalian. Eh, dapat kayo nagsusulong ng mga mambabatas eh. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Sa gitna ng matinding pagbaha sa Central Luzon at NCR, kinuwestiyon ni Senator Bam Aquino Malacanang sa patuloy na pagdelay nito sa panukalang makakatulong upang mamantayan ng maigi ang pambansang pondo at maiwasang maulit ang flood control scandal. Sa budget briefing sa Senado, kinuwestiyon ni Aquino si Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan ukol sa pagbaba ng citizen access and disclosure at expenditures for national accountability o itong Cadena Act na kilala rin bilang blockchain na the budget bill sa listahan nga ng prioridad ng palasyo. Ayon kay Aquino, mula pangatlo noong 2025, ang Cadena Act ay nasa pang-apat na po isa na lang ng prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Aniya, merong LEDAC measure na naipasa na sa Senado na isulong na kanya isinusulong, pero parang yung kadena o yung blockchain the budget bill sa 2026 priority bills. Ano-ano yan dahilan at nawala ito sa listahan sa kabila ng katiwalian sa flood control project. Paliwanag ni Balisacan, nagpasya Malacanang at literato ng Kongreso na iglian ang listahan at unahin ng mga mahalagang panukalang batas na madaling maipasa sa loob ng 12 buwan. Hindi naman ito tinanggap ni Aquino sa pagsasabing pasado na sa Cadena Act sa Senado at nakapasa na rin ito sa committee level sa Kamara. Inaatasan niya ng panukalang batas ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na i-upload at panatilihin ang detalyado mga dokumento kaugnay ng budget, kabilang itong mga kontratang gastusin sa proyekto, bills of materials at procurement records sa isang digital budget platform. Dinisenyo sistemang ito upang matiyak ng lahat ng file ay bukas sa publiko. Hindi madaling pakialaman, nasusubaybayan at maaaring maberipika. Ay nga pa dito kay Senador Aquino, dapat ay pinakinggan ng LEDAC ang boses ng iba't ibang sektor na suportado itong panukala at nagnanais na maipasa ito sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Aquino na maganda sana itong ligesiya sa nitong Administrasyong Marcos kung may sasabatas sa kanyang termino.
3: 25, priority measure po ito. In 2026, priority measure pa rin po ito. Parang nawala po ata yung kadena or blockchain the budget bill. What's the reason why it's not on this list? Are you not supporting this bill, Secretary?
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ, Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much sa ating masipag na tagapag-ulat.
1: Yes.
0: Jojo Sikat, yes, director ng National Press, yes, Club. Ayan, mga kaibigan, ha. Pero isusunod po natin ang tila tugon sa akin tanong, ha, na habang nalulunod ang marami nating mga kababayan kasabay ng kanilang mga kabuhayan, nagpa-party-party ang mga leader ng bansa. Yes. Si Chona Yu, may pag-uulat, Malacanang dumipensa sa pagdalo ni Pangulong Marcos sa birthday party ni First Lady Liza Marcos habang lubog sa baha ang ilang lugar sa bansa. Chona Yu, ibalita mo.
4: Nagbaliwanag ang palasyo ng Malacanang sa viral video na kumakanta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng birthday party ng kanyang asawang si First Lady Liza Marcos habang lubog sa baha ang Pampanga, Bulacan at iba pang lugar sa bansa dulot ng habagat Ayon kay Palace Press Officer Clare Castro, noon pang August 26 nangyari ang birthday party habang nitong August 29 lamang naranasan ang malakas na buhos ng ulan. Sinabi pa ni Castro na huwag sanang kalimutan ng taong bayan na inuna ng Pangulo na mabisita at ma-inspeksyon ang Pampanga at Bulacan upang maiayos ang kalagayan ng mga apektadong residente at maabutan na rin ng tulong. Ayon kay Castro, ang kaunting oras sa isang gabi na makasama ni Pangulong asawa, pamilya at ibang malalapit na kaibigan para sa isang pagpapasalamat sa buhay ng biyaya ng Diyos sa kanyang asawa ay hindi nangangahulugan na iniwan ng Pangulo ang kanyang obligasyon sa bayan. Sinabi pa ni Castro na hindi naganap ang party sa kasagsagan ng bagyo o habagat. Iginit pa ni Castro na nakatutok ang Pangulo sa sitwasyon ng paglakas o pagbuhos ng ulan sanhi ng pagbaha kaya mabilis na pinakilos ang mga ahensya ng gobyerno. Sinabi pa ni Castro sa ganitong kondisyon ay mas pinipili ng Pangulo na manatili sa bansa para sa patuloy na pagmomonitor. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chone Yu. Mukhang hindi po yata, yung paniwala ng ating mga kababayan ay hindi umaayon dito sa ulat ng ating magaling na tagapagsalita ng Malacañang, Chone Yu, at hindi po ang ICC ng Malacañang na hinihiling na po ng marami nating mga kababayan na magbitiw na sa posisyon. Hindi po magbibitiw sapagkat si ICC ay tumutupad lang sa kanyang tungkulin. At huwag ninyong asahan na siya ay magbigay ng magandang pahayag sapagkat si ICC po ay hinubog para maging isang attack dog. Kaya huwag kayong maiinis, huwag kayong magagalit. Ang magalit, talo. Ang mainis, talo. Ha? So, ayan mga
1: kaibigan. Pikuntalo.
0: Ito ang sabi, laban lang. Ha? Laban lang. O yan mga kaibigan. Pero, meron tayong pag-uulat na susunod mula naman po kay Romel Madrigal. Modernisasyon ng industriya ng itlog. Naku, itlog na ito. Sa Batangas, sinilip ng Pangulo, DOST at Department of Agriculture, todo suporta sa BEPCO. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Sinilip mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan para palakasin at gawing mas moderno ang industriya ng itlog sa bansa. Bumisita ang Pangulo sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa San Jose, Batangas, kung saan ipinakita ang mga pasilidad at teknolohiyang suportado ng Department of Science and Technology o DOST at Department of Agriculture o DA. Kabilang ditong pasteurized liquid egg processing facility na napahusay sa tulong DOST kung saan tumaas ng 125% ang sales at 25% ang production productivity ng kooperatiba. May suporta rin ang DOST sa spray dried egg technology na maaaring gamitin bilang sangkap sa food manufacturing, mga panaderiya at fast food operations. Samantala, sinuportahan naman ang DOST ang cold storage facility ng BEPCO at mga programa para sa pagpapalawak ng egg processing at storage facilities. Layunin ng hakbang na palakasin ang buong egg value chain mula production, processing at packaging hanggang research, innovation at marketing. Ang BEPCO na may 53 miyembro at pinagsamang production na tinatayang 10 milyong itlog kada araw ay naglalayong maging National Egg Innovation Hub at higit pang palakasin ang industriya ng itlog sa bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Ganyan yung mga dapat naririnig natin at ginagawa ng mga opisyal ng ating bansa. At sana itong ating kalihim ng Department of Agriculture, lumabas ka naman sa iyong tanggapan. At pangunahan mo ang taong bayan sa pagtatanim ng mga puno. Puno, kailangan po natin ay maraming puno. At ito po ay makatutulong sa mga ganitong panahon ha, sapagkat malakas sumipsip ng tubig ang mga puno. Ang problema, ginagawang pera, ha? Ginagawang pera ng mga oligarkong mga negosyante ang mga puno, ha?
1: Illegal loggers.
0: Ibenta, mga kaibigan. Ngunit kailangan sana kung hina-harvest man nila, dahil kailangan din nila, pero agad-agad pinapalitan nila pagkaputuro sa baytanim. Hindi po eh, pinababayang kalbo, pinababayang nakatiwangwang ang ating mga bundok, ang ating mga puno ay wala na, nakalbo na lahat ang ating mga bundok, kaya umuuho na ang tubig sa ibaba, kaya nakakatulong po yan sa pagkaroon natin ng malaking baha o malakas na daloy ng
1: tubig.
0: Umuuho po yan, ha? Ang tubig sa halip na ito ay masipsip ng mga puno. Mabuti pa, ang Office of the Vice President ay tila nakakamilyon ng itananim na mga puno sa mga kabundukan. Ha? Eh sana hindi lamang ang Office of the Vice President, sana lahat, maging ang mga mamamayan ay tumulong na sa pagtatanim ng mga puno para kung sakaling dumating muli ang ganitong panahon na todo ang baha, sunod-sunod na pag-ulan, ay nakahanda na po tayo. Sana we have to learn from the past experience, ha? Matuto na po tayo sa ating mga pinagdaan ng karanasan. Yan, mga kaibigan, kailangan po natin maraming puno, sapagkat kung marami pong puno sa ating mga kabundukan, may iwasan po ang landslide, sapagkat sila ang pumipigil sa pagho ng lupa at pumipigil sa tubig para ito ay bumaba at makatulong sa malaking baha na dinanas po natin nitong nagdaang ilang araw, ngunit patuloy pa rin po ang pag-ulan. Kaya nga, hinahanap ng Mayor ng Maynila, Isko Moreno. Ha? Mayor Isko Moreno, hindi lamang dapat hanapin kung hindi maglunsad ka ng imbestigasyon laban sa anim na kinatawan ha, ng distrito ng Maynila, itong si Ernix Junicio. Bakit ba namang ibinoto pa yan samantalang meron tumatakbo na isang matulungin at talagang tunay ring tagatundo tulad din po nitong Ernix Junicio? Alam mo, ang tatay niya, ang kaskwela ko eh, si ano, yung grade 5 section 1. Matalino ang tatay. At sinasabi, naging piloto ng yumaong Pangulo Ferdinand Edrin Marcos Sr. Yan, mga kaibigan. Pero, wag na pong iboto yan. Ha? Wag na nating iboto. Sa susunod, parang last term na ito eh. Ha? Sa susunod, bumoto naman kayo ng iba. Yung alam ninyo, na lehitimong taga Maynila, taga Tondo, ha, sa unang distrito eh, di ba?
1: Na makasahan talaga.
0: Ha, makatutulong eh. Natalo na nga, pero nakita nyo, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong nito pong si Joseph Lumbad. Kasi nung isang araw po, napadaan ako dyan eh. Bumili kasi ako ng tinatawag na gotong Batangas. Ang mahal, ang tumaas ang gasolina, ang mahal ng gasolina, ay 150 lang pala, murang-mura, di ba? Yes. Eh, pero yung aking gasolina ang ginamit para lang makatikim. nung balitang-balita.
1: Nadayo.
0: Na Kuya Jay, dyan po sa Tondo. Saan ba yan? Sa may Velasquez yata yan at Herbosa. Dinayo ko pa po yan. Ha? Pero ang sinasabi ko, sana matuto na po tayong pumili ng mga taong iluluklok natin at hindi yung ginagawa sa atin na puro bola-bola, bigay-bigay ng ayuda. Ha? Yung ayuda galing din po sa salapin ng taong bayan. Binibigyan tayo ng bariya-bariya. O nakita naman ninyo kung magkano ang naibulsa, ng mga buwayang kawatan. Diba? Bilyong-bilyon, mga kaibigan. Kaya hindi lamang ang Maynila ang dapat matuto sa mga naging karanasan natin. Dapat matuto na kayo. Yung mga bigay-bigay dyan, huwag ninyong bigyan ng pagpapahalaga sapagkat yan galing din po sa ating mga buwis. Mula rin sa atin yan. Kaya humanap tayo ng mga tunay na magsisilbi para sa kapakanan ng bansa
1: at
0: kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kaya mga kaibigan, mga kababayan at mga taga-subaybay ng ating palatuntunang puruso ng sambayanan tulad ng lagi na tap, i-like,

0: ha? Nitong mga ilan na tila tulad din ni Ombudsman Remulla, ha? Boying Crispin Remulla. Tama ba? O Crispin Boying Remulla, ha? Ay sinasabi, ha, na hindi na dapat maluklok pa sa posisyon, di ba? Sapagkat ito pala ay nakakuha ng 1.5 billion nun siya ay Department of Justice Secretary, ha? Na kung saan ang aktual na tinatawag na Confidential and Intelligence Fund ng DOJ ay 350 million lamang. Ngunit nag-request po siya kay Saldico na noon ay Appropriation Committee Chairman, maaring yan ay sa pahintulot naman ng Speaker of the House, Martin Romualdez, na ipinababasura ang lahat ng kaso laban sa kanya. Eh bakit naman ibabasura? Hindi ka pa nga naiimbestiga, hindi ka pa nga natatanong eh. Ha? O gusto mo ibasura na agad? O, yes. Dahil nakikita na ninyo yung kalagayan ng ating bansa na isa itong si Martin Romualdez sa sinisisi kung bakit nagkaganito at lumaki ng ganito ang baha. Diba?
1: Yes. O,
0: kaya yan po mga kaibigan, yung mga tinatawag natin mga mastermind, yung mga malalaki o big fish na sangkot dito sa umaabot sa 1.1 trilyong piso na halaga ng blood control fund na napunta lamang sa bulsa ng mga ilang mga kongresista,
1: yes,
0: ilang senador, ha? At ilang opisyal ng ating bansa, sa halip na ito ay inilagay sa isang makabuluhan at mga matitibay na proyekto na pipigil sa malakas na daloy ng baha. Kaya hindi sana natin daranasin ang ganitong kalagayan na kung saan ang mga may hirap nating mga kababayan ang siyang nagiging biktima at napiperwisyo kung mayroon pong kalamidad. Meron tayong pag-uulat mula kay Jojo Sikat, Senator Ejercito, aminado na challenging ang budget season para sa 2027 national budget. Alam mo, itong si Ejercito, dati ito branded na the good one. Ngayon, bakit pinag-resign na rin? The bad one na raw ito, ha, ng ating mga kababayan. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Aminado sa Senate Committee on Finance Chairman Senator Joseph Victor Ejercito na very challenging ang season ngayon sa pagtatalakay ng 2027 national budget dahil unang-una aniya ay kailangan ng pagpapatuloy ng reforma na sinimulan ni dating financier Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Ejercito, dahil sa may galit pa ang taong bayan sa katiwalian at korupsyon sa flood control program, kailangan na ipagpatuloy ang reforma. Pangalawa, aniya, maraming nangyari ngayong taon na mga krisis at dahil nga rin sa flood control, bumagsak ang public spending kung saan nabinbin ang infrastructure project. Resultaan niya ang pagbagal ng takbo ng ekonomiya mula 5% growth na nasa 2% na lang ngayong taon. Iginit niya ito na sa kabila na maraming challenges, handaan niya sila na magbigay ng mas masinop na pagbabudget. Sa katunayan na niya ay iminumungkahi ng senador na mag-back to basic na kung saan ay ipaprioridad ang basic needs tulad ng kalusugan, edukasyon, pagkain, hanap buhay at infrastructure. Tulad niya na infrastructure na makapagbibigay niya ng trabaho at magpapaikot ng ating ekonomiya. Dagdag pa na resito, dapat handa rin ang ahensya o itong mga ahensya ng pamahalaan sa pagtatalakay sa budget na kung walang sosobra, at walang iniipit at hindi dapat kulang. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay.

0: Okay, thank you very much, Giorgio Sica.
1: Grazie.
0: Is namanatin si Chona Yu, Pinoy doctor. Aba, nawawala sa Nepal. Pinaghahanap pa, Sus Mariano. Sige po, Chona Yu, ibalita mo.
2: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa New Delhi at Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu sa India para sa paghahanap ng Filipino doctor na nawawala matapos ang pagbaha sa Nepal. Ayon sa Palasyo ng Malacanang, wala pang natatanggap na impormasyon ang Department of Foreign Affairs kaugnay sa kalagayan ni Dr. Juan Carlos Sinense Manalo. Si Manalo ay isang volunteer ng Isha Foundation na isang global volunteer-led non-profit spiritual organization. Nakatalaga si Manalo sa Kerong border area sa Tibet. Base sa ulat ng Nepalese government, nasa 626 na ang narecover na bangkay habang 2,400 naman ang nawawala at patuloy na pinaghahanap pa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much.
1: Chona
0: Yu. Yan, spokesperson din ito ng Malacanang. Tagapagbalita siya.
1: Yes, basta Malacanang.
0: Si Romel, ano ba ito? Si Jojo Sigat, nagbabalik po sa kanyang pag-uulat. Ha? Suspect sa panggagahasa ng minor de edad, arestado sa Paranaque. Alam mo, may ilalapit sana ako kay Jojo Sikat eh. Agad, ganito rin kaso, kaya lang hindi ko siya tinatawagan ko, hindi sumasagot eh. Minor de edad din, ha? 10 taon yata nang siya ay simulan. Ha? O sige, Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Inaresto ng mga tauhan ng Paranaque City Police Station Substation 3 katuwang ang mga barangay Tanod ang isang 18 years old na lalaki dahil sa statutory rape sa loob ng isang bahay sa barangay Santo Niño, Paranaque City. Kinilala ng pulisya ang suspect na si alias Eric James, 18 years old, residente ng Pasay City. Bandang alas 3:30 ng hapon noong August 29, bumisita umano suspect sa bahay ng biktima at inakit ang 13 years old na babaeng biktima papunta nga sa banyo kung saan man niya ito hinalay. Nadiskubre ng ama ng biktima ang suspect sa loob ng banyo nang umuwi ito dahil lang para magsumbong ang biktima sa kanya magulang tungkol sa pang-aabuso. Agad na humingi ng tulong ang ama ng biktima sa mga tanod ng barangay Santo Niño na mabilis na nadakip ang suspect kasama ang responding pulisa. Dinala ang suspect sa Paranaque City Police Station at itinurn over sa Women's and Children Protection Desk para sa karagdagan investigasyon at kaukulang disposisyon. Inihanda na ang formal na kasong paglabag sa Republic Act 11648 kaugnay ng statutory rape at Republic Act 7610 o Special Protection of Evidence Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act laban nga sa suspect. Pinuri naman ni Southern Police District Director Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco ang mabilis na pag-responde ng mga tauhan ng Substation 3 at ng mga barangay Tanod. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sika. Hindi ba sa Japan kapag ikaw ay nahuli na nagnanakaw, hindi ba putol kamay? Don Pepot?
1: Putol kamay.
0: Gabi, hindi ba putol kamay? Paano ito? Yung mga nanggagahasa ng kabataan. Naku, baka kung saan tayo mapunta, oh, Don Pepot.
1: Sabi niyo naman, gagahat na Commission on Human Rights.
0: Ano cruelty eh? Sa Japan, putol kamay eh. O, paano yung, lagi nyong iniisip human rights ng mga
1: mga suspect.
0: O, mga suspect. Pero paano naman yung human rights ng mga biktima at magiging biktima pa? Katulad ng ginawa nila sa atin dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na isa raw paglabag yung kanyang war on drugs. Diba?
1: Kaya maging humanity na.
0: O, pero lumalabas ang ipinagtatanggol ng ating dating Pangulo ay ang karapatan naman ng mga biktima. Yeah.

0: Yes.
1: at magiging biktima pa kung saka-sakali.
0: Yes.
1: Ha? Pero alam mo naman, magaling ang mga makakaliwa sa paglikha ng mga issue. Ngayon, kung papansinin ninyo, ha, na tila bumabaling naman sa impeachment, ha, ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr., ang mga makakaliwa, isinusulong nitong si Congressman Partilistino, di ba? Yung impeachment, sapagkat nakita raw niya yung ebidensya doon sa
0: text messages
1: kay Libiste, na nakita niyang binabasa naman ni Congressman Erice ng Caloocan. So, yan po mga kaibigan ang sinasabi nga natin na mga puro pagsira sa bansa at hindi para lumakas ang ating bansa at umangat antas ng pamumuhay ng marami po nating mga naghihirap na mga kababayan ang atupagin at tutukan ng pansin ng ating mga mambabatas.
0: Yes.
1: Alalahanin po ninyo, ibinoto kayo dahil nagtitiwala ang taong bayan na ang kanilang ibinoto ay pagsisilbihan, kapakanan at interes, puproteksyonan ang interes ng mamamayan at ng bansa. Pero mukhang taliwas, Don Pepot, ang nangyayari sapagkat maraming mga pagkakataon sa mga pagkakamali na mga leader ng ating bansa, kung hindi man pagkakamali, ay mga sinasadyang pagkakamali.
0: Yes.
1: Katulad nitong pagnanakaw sa flood control funds na alam naman nila na dapat ay ilaan sa mas matibay, mas mahalagang flood control project, di ba?
0: Yes.
1: Ang pondo, pero bakit nila pinag-interesan? Bakit ninakaw ng mga kawatang buwaya ang flood control fund? Kaya dumaranas tayo ngayon ng katakot-takot na sipayo, kalungkutan.
0: Yes.
1: Dahil marami po sa mga kababayan, hindi lang nawalan ng bahay, hindi lang nawalan ng kabuhayan, kundi maging buhay nila ay nawala.
0: Dahil po sa matay.
1: Tindi at lakas ng baha na nagdaan. So, hanggang ngayon, tikom pa rin ang bibig, nagsasabwatan pa rin, at pilit inililihis ang isip ng ating mga kababayan sa katotohanan at ikinukundisyon ng isip dito po sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte na kung ikukumpara sa laki ng nawalang pondo ng flood control project ay kakapchangot lamang po, ha, yung halaga ng 125 million na ayon dun naman sa mga testigo ng depensa ay inilaan para sa gamot, gamot, pagkain ng mga asset, di ba?
0: Yes.
1: Oh, yan mga kaibigan, para din itong flood control, maliwanag sa mga mambabatas na ito ay para kontrolin ang flood. Kaya nga flood control . Ganun din itong confidential fund. Kaya nga confidential, sikreto. Bakit gusto ninyong ilantad, di ba?
0: Yes.
1: O yung kung sino-sino,
0: yung
1: mga
0: yung
1: aliases,
0: yes,
1: na ginamit sa confidential and intelligence fund ng ating Vice President Sara Duterte. Di ba? O, ngayon, dumalabas din, ha? Itong sinasabi natin na selective justice.
0: Yes.
1: Bakit ang mga nakukulong, di ba, ay yung mga kalaban sa politika, yung mga inaakala nila na naninindigan, ha, laban sa kanilang mga maling ginagawa, sa mga maling panuntunan na ginagawa ang kasalukuyang admin.

0: administrasyon. Tulad nga nitong sinasabi nating selective justice, na paano mo masasabi na plunder ang donasyon kay Senator Rodante Marcoleta. Kumpara, mga kaibigan, sa tinanggap na donasyon nitong si Senator Erich Sylvester, na 120 million at mula sa fraudulent money dahil pinris ng AMLAC ang pera asset ng nagbigay ng donasyon na 120 million kay Erich Sylvester, di ba? Fraud at naging congressman eh, di ba?
1: Yes.
0: Party list din, kang congressman. AXIS. Di ba ganyan? Siya rin ay AXIS.
1: Ganyan siya galing.
0: Yan. Nagbigay sa kanya, 120 million. Bakit hindi sila nakakasuhan? Bakit hanggang ngayon ginawa pa ninyo na taga-usig ng pamagitan ng pagtatalaga sa kanya bilang Blue Ribbon Committee Chairman na questionable, tulad din ng pagiging questionable sa pag-upo nitong tila security guard na si Senator Win Gatchalian, ng presiding officer na si Chis Escudero. Ayan, mga kaibigan. Pero marami pa rin mga isyu pinalilisaw labang kay Chis Escudero dahil maaaring hindi sila nasisihan sa patas. Nakikita po natin patas sa ginagawang pagdinig diyan sa impeachment trial at dahil sa kawalan ng pag-asa na marahil na hindi mai-impeach nila si Vice President Sara Duterte, kaya agad-agad nagsampa ng kaso sa Department of Justice na pareho din yung kaso sa mga basihan na ginagamit nila para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Ang tanong ng taong bayan, sa laki ng halaga na nawawala mula sa flood control fund at dito sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte, kumpara sa ginagastos sa araw-araw, pang 20 na yatang trial o pagdinig. Sa 25 million a day na

0: Ilang milyon na sila.
1: Oh. Kumpara dun sa 120 sa punto isang trilyon na siyang dapat nating hanapin, na siyang dapat tutukan ng pansin, na siyang dapat kasuhan ng mga sangkot, particular ang mga mastermind na may lakas pa at tapang ng muka na sabing ibasura ang lahat ng

Tad na ang katotohanan, mananagot na ang dapat manag... taumbayan kung sino-sino ang mga tao.

0: pagkakasangkot nila sa flood control na sinasabi itong si Senator. Sabi ng stupid sa isang testigo, di ba? Mm. Dahil hindi niya makuha yung sagot na naaayon sa kanyang kanilang gusto, di ba? Mm. O kaya stupid. At ito rin naman si Eric Sylvester na nagwika na sometimes we have to bend the law. Mm. Eh, hindi lang sometimes, all the times na ngayon, yes. Na bending the law ang ginagawa ng ating mga namumuno sa bansa sa halip na tinatawag nating justice for all.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: O eh, yun lang mga mahihirap eh. Yun lang mga maliliit ang inyong kayang-kaya na akusahan. Pero yung mga big time, yung mga humahawak ng bilyong-bilyong piso mula sa nakaw, sa kabangyaman ng bansa, bakit tila mga untouchable? Bakit hanggang ngayon ay nakakalaya ang tulad ni dating Speaker Martin Romualdez, ang mga tulad po nitong mga si Saldico na sabi ninyo ay nahuli na at mga isang linggo lamang ay makakabalik na sa Pilipinas. Pero lumalabas na tila ayaw pabalikin sapagkat kapag nagbalik si Saldico at kumanta ng tinatawag na sintunadong kanta tulad po ng boses ni Tita Carmen Ignacio na kapag kumakanta, sumasabog ho yung aming mikropono.
1: Lagad sila.
0: Oh, eh,
1: pag kumanta si Saldico,
0: mananagot, hindi lagot, mananagot sila.
1: Sa bayan.
0: Oh, yes. Kaya yan po ang sinasabi natin. Lahat ng pag-iwas, ginagawa ninyo. Pero hindi sa habang panahon ay maluloko ninyo ang tao.
1: Yes.
0: Ayan. Hindi sa habang panahon ay nasa poder kayo ng kapangyarihan. At hindi sa habang panahon ay mananatili kayong buhay.
1: Yes.
0: Pero sana, bago kayo bawian ng buhay ni Lord na siyang laging idinadasal ng marami nating mga kababayan sa tindi ng pagkasuklam, diba? Eh, wag naman sanang kunin pa ni Lord sapagkat kailangan pagdusahan nila ang kasalanan nila dito sa lupa.
1: Mm.
0: At iba naman ang kasalanan nila sa ating dakilang lumikha.
1: Yes.
0: Diba? O kaya yan po mga kaibigan ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Hindi po ang impeachment ng ating Vice President Sara Duterte dahil hindi naman po ito ang makakaresolba ng problema ng maraming mga naghihirap nating mga kababayan, ng mga naging biktima nitong nagdaang malaking pagbaha at yung kahirapan na matagal nang dinaranas ng mga nagsasakripisyong mga Pilipino na hindi nabibigyan ng pagkakataon, na hindi nabibigyan ng oportunidad para magkaroon ng pagkukunan ng kanilang buhay sa legal na paraan.
1: Yes.
0: At kapag ikaw naman sa kawalan ng pag-asa ay sumama sa mga masasamang elemento, naging kriminal sa pamagitan ng mga pang-aagaw ng kabuhayan ng mga taong nagsisikap para mabuhay, di ba, ng marangal.
1: Mabuhay ng patas.
0: Dumarami po ang kriminalidad sa bansa. Yes. Na napupunan na ng ating mga kababayan na ikinukumpara noon sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang ipatupad itong war on drugs ng ating mga mamamayang Pilipino, yung mga nagtatrabaho sa mga at umuwi sa kaalanganing oras ay nakakauwi ng mapayapa sa kanilang mga tahanan.
1: Yes.
0: Ngayon, kakabakaba na naman ang dibdib ng mga magulang, kakabakaba na naman ang dibdib ng mga asawa o mahal sa buhay na baka hindi makauwi ng buhay ang kanilang mga mahal sa buhay.
1: Yes.
0: Yan ang dapat

0: tugunan ng ating mga public servant sapagkat hindi kayo nakatutugon sa pagiging public servant. Diba? Mm-hmm. Kaliwas ang inyong ginagawa na dapat kayo ang nagsisilbi sa kapakanan ng taong bayan. Kayo ang nagsisilbi para sa kapakanan ng bansa. Ngunit kayo ang sumisira ng kinabukasan ng ating bansa at hindi lamang ng mga kasalukuyang kundi maging ang mga susunod na henerasyon ay tila kinitil na ninyo ang kanilang kinabukasan. Yes. Pero tayo ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, tulad po ng ating pakiusap na sana ay i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala para lumawak po ang ating mga tagapakinig at nang sa ganon ay marami po ang makabahagi ng mga dapat nilang malaman, tunay na mga balita at hindi mga balitang tila tinwis, mga balita na tila in-spin ng mga ilan para lamang sa konting barya. So, with that, take it away.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 810 AM.
3: Soft rock. Back to back with a banda Latina headed by Mai Castro, a premier Filipino Latin jazz singer. And I, RJ, will do some Kenny Rogers songs with Philip Arabit. Mark your calendars. September 16, Wednesday, 8 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro right now.
4: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
5: the best food and treats for your dogs.
6: The best dog places to visit.
7: The best training for dogs.
8: Okay. Coco, speak.
9: The best dog accessories and items.
10: The best dog hotels.
4: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Si Don Pepot.
2: Sa mga tatawag po bukas, pakilisan na mong bilang namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mensahe nyo, yung babasahin ng Tita Carmen, isa po sa inyo ang Facebook, ang Radyo Bandido TV. Nakin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakin po inyo pala ito ng pulso ng sambayanan. Meron kami dyan comment section, dyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook. At sa YouTube, magpadala rin kayo mensahe nyo at babasahin po namin Tita Carmen ang lahat ng mga mensahe yung pinapadala po ninyo.
0: Okay, sana po tumigil ang ulan. Hindi na umulan, ano ha, bukas, ano, para tayo ay makarating sa impilan ng maluwalhati, no? So, yung pagtataas po ng presyo ng langis na tila tuloy-tuloy, ano ha, na kung hindi ba man tayo pinaglalaruan ng mga oil companies, ha, na magtataas sila ng 5 piso, magbababa ng 50 pesos. Yeah. O kaya 5 piso o 50 pesos, 'di ba? Pag ganyan ang ginagawa eh, magtataas ng piso, magbababa ng 10 centimos kunwari, 'di ba? Yes. Pagkatapos babawiin ulit, magtataas ulit ng 10 piso naman, 'di ba? Mm. So pinaglalaruan po tayo. At hindi po ang Iran o hindi yung sinasabi na hindi nakakadaan dyan sa Strait of Hormuz ang ating mga tangke ng gasolina, di ba? Na nagdadala dito sa bansa. Kung hindi, yan po ay tila sa buwatan, tila hindi, ng oil companies at ng ating gobyerno. Ha? Yan, mga kaibigan, kaya itong mga oil companies, aba, ewan ninyong ituloy-tuloy yung inyong panluloko sa taong bayan, lalo na sa gitna ng kahirapan ng marami nating bilang na mga kababayan at tulad ng mga naghahanap buhay na ang ginagamit ay motor.
2: Yes.
0: Diba, kailangan din nilang maglagay ng gas, gasolina, o kaya yung diesel, diba?
2: Mm-hmm.
0: Naapektuhan yung kanilang kita. So, ibig sabihin, apektado ang kanilang buhay. Ha? Ganun din tayo, Don Pepot, di ba? Apektado. At ang nakikinabang lamang ay itong mga oil companies at ang kasabwat ng mga ilang politiko sa ating gobyerno.
2: Yes.
0: Yan, mga kaibigan.
2: Pabor sa kanila.
0: At sinasabi na mayroon naman palang makukunan o nakukunan ng langis dito sa Asia Pacific. Ha? Kaya yung sinasabi na 43 million barrels, ha? Mayroon naman palang 2.5 billion liters na katumbas yung ating stock di ba?
2: Yes.
0: Oh, kaya hindi tayo kulang sa
2: walang
0: stock.
2: Walang dahilan eh.
0: Para sobra po tayo, yes, sa stock. Kaya walang dahilan para sila ay magtaas ng magtaas ng presyo ng langis. Dapat po nating maintindihan na mamamayan na dapat tutunan din natin, ha, yung mga gahaman sakim na mga negosyante na ang iniisip ay puro laging kita. Mm-hmm. Ha, kita sa gitna ng paghihirap at pagsasakripisyo ng marami po nating mga kababayan. So, meron po tayong papapasukin na pag-uulat mula po ito kay
2: Jojo Sikat.
0: Jojo Sikat, Senator Legarda, iginiit na protektahan ang mga mamamahayag, ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino sa katotohanan. Mabuti pa itong si Senator Legarda, naiisip na dapat proteksyonan ang mga mamamahayag na nagsasabi ng katotohanan, pero dapat pigilan yung mga mamamahayag na iniiwas sa katotohanan at sa halip inililihis, ha, para mapagtakpan ang mga kasabwat na mga politiko.
2: Yes.
0: So, Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Sa pagdiriwang ng bansa ng National Press Freedom Day kahapon, nananawagan si Senadora Lauren Legarda na mas matibay na proteksyon para sa mga mamahayag at media workers, at binigyan din na mahalaga ang malaya at ligtas na pamahayag upang matiyak ang karapatan ng publiko sa tama na papanoon at mapapagkatiwala ang impormasyon. Sa 2026 World Press Freedom Index ng Reporters Without Borders o itong RSF, nasa ika-140 na pwestong Pilipinas sa 180 na bansa, mas mataas kumpara sa ika-116 na pwesto noong 2025. Gayunman, patuloy na itinuturing ng World Press Freedom Index ng Reporters Without Borders ang Pilipinas bilang isa sa pinakamapanganib na bansa sa mundo para sa mga mamamahayag. Nakapagtala rin ang UNESCO ng mga kaso ng mga mamahayag na napatay sa Pilipinas ngayong taon. Taon-taon ginugunita ang Agosto 30 bilang National Press Freedom Day sa ilalim ng Republic Act 11699 bilang parangal kay Marcelo S. Del Pilar, ang ama ng pamamahayag sa Pilipinas. Itinataguyod din ang batas ang mas malawak na kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pamamahayag, mga karapatan at responsibilidad nito, at ang pangangailangang wakasan ng karahasan laban sa mga mamamahayag. Si Legarda, na isang award-winning broadcast journalist bago pumasok sa serbisyo publiko, ay nagbigay diin na ang pagprotekta sa pamamahayag ay tuwirang pagpaprotekta rin sa sambayan ng Pilipino. Aniya ng senadora, mas naging seryoso ang hamon habang kailangan makipagsabayan ng pamamahayag sa misinformation, disinformation, gawagawang content, mapanlin lang ng mga headline at mga hindi verifikadong pahayag na maaaring umabot sa milyong-milyong tao sa loob lamang ng ilang minuto. Ayon kay Legarda, dapat ding pairali ng mga opisyal at institusyon ng pamahalaan ang parehong disiplina dahil may bigat ang kanilang mga pahayag at malaki ang maaaring maging impluensya ng mga ito sa pananaw ng publiko. Nagbabala rin si Legarda na maaaring makasira sa tiwala ng publiko sa mga institusyon at sa media ang trial by publicity. Aniya, kapag paulit-ulit na ipinapakalat ang mga akusasyon na hindi malinaw kung alin ang aligasyon at alin na napatunayang katotohanan, nagiging mahirap para sa publiko ang pag-ibahin ng pampolitikang pag-atake, haka-haka at beripikadong pagbabalita. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Itong sikat na aktor, na si Dennis Trillo. Abay, kinakamusta? Kinakamusta po yung mga nagnakaw sa flood control project funds, mga kaibigan. O, yan na, artista ito, di ba? O, pero ang kanyang kinukumusta ay yung mga magnanakaw o mga kawatang buwaya na nagnakaw ng flood control fund. Ayan, mga kaibigan. So, ibig sabihin, nagigising na talaga ang mga Pilipino. Hindi na po natutulog sa pansitan na tulad ng inaakala nitong mga politiko na lahat ay stupid Pilipino. Diba? Yes. Hindi po stupid ang mga Pilipino. Kung ating iisipin, isa sa ibinigay na pagpapala ng ating dakilang lumika sa bansang Pilipinas ay katalinuhan. Yes. Maraming mga Pilipino ang nangunguna sa lahat ng mga field endeavor. Yes. Na kanilang mga pinili. Diba?
2: Yes.
0: Mababalitaan natin sa mga iba't ibang bansa na may mga Pilipinong nangunguna, may mga Pilipinong nagiging mayor. Yes. May mga Pilipino na nagkakaroon ng matataas na posisyon sa mga kumpanya ng mga dayuhan.
2: Yes.
0: Dahil tayo ay kabilang sa mga pinagpala ng katalinuhan ng ating dakilang lumika, lamang ay ginagamit sa hindi magandang paraan, ginagamit sa panlilinlang sa kaisipan ng taong bayan na kung saan ay may mahalagang tungkulin tayong mga mamamahayag. Yan ay ang paglalantad natin ng katotohanan. Yes. Pagsasabi ng mga balita na totoo, sapagkat ang ating tungkulin ay maging tagapagbantay ng mamamayang Pilipino sa gobyerno at sa bansa.
2: Yes.
0: Diba? Pero hindi ito nagagamit ng tama ng mga ilan na nararahuyo sa kinang ng barya na inaabot sa kanila habang kumakamkam ng bilyong-bilyong piso itong mga ilan na namumuno sa bansa.
2: Yes.
0: Diba, Don Pepot?
2: Mm-hmm.
0: Oh, so, tayo ay babasa na, Don Pepot.
2: Meron pa po tayo pag-uulat, Tita Carmen, pumasok.
0: Meron pa ba? Sino naman yung mag-uulat?
2: Wala pa rin kayo.
0: Sabi ni Jojo Sikat. Senator Legarda, iginit na protektahan.
2: Senator Erwin. Na, Senator Erwin.
0: Asa na ba yan? Oh, ikaw na nga.
2: Senator Erwin, nanawagan ng transparency sa presyo ng crudo. Saman Jojo Sikat, iulat mo.
3: Nananawagan si Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulpo ng transparency sa presyo ng crudo at iginit din ang pag-amienda sa Oil Deregulation Law. Sa pag-amienda ng Oil Deregulation Law, layunin itong palakasin ang kapangyarihan ng Department of Energy sa pag-monitor ng presyo ng langis. Ayon kay Senator Erwin, dapat may malinaw na paliwanag sa bawat malaking pagtataas nga ng presyo ng crudo. Aniya, hindi dapat basta ipasa sa mga motorista at consumer ang dagdag singil. Iginit din ang Senado na dapat masuri ng Department of Energy ang presyo ng mga oil companies para kay Tulpo malaking pasanin ang mataas na presyo na langis sa mga pamilya, driver, rider at mga maliliit na negosyo. Kaya mahalaga ani ang bawat piso matitipid ng mga consumers. Layunin nga na reforma na maiwasan ang abuso sa presyoan at mapalakas ang proteksyon sa publiko. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat.
2: Yes.
0: Si Jong Manlapas may pag-uulat, Vice President Sara Duterte, pinarangalan ang 40 war veterans sa Davao City bago ang National Heroes Day kahapon. Okay, Jong Manlapas, ibalita mo.
4: Alinsunod ng pagdiriwang ng National Heroes Day, pinarangalan ng Office of the Vice President ang 40 war veterans mula sa Davao City sa ginanap na saludo, mga kwentong tapang at paglilingkod, isang pre-National Heroes Day celebration at Thanksgiving event. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagtitipon bilang pagkilala sa tapang, sakripisyo at serbisyo ng mga veteranong nagsilbi sa bansa noong panahon ng digmaan. Binigyang pugay sa programa ang kanilang mahalagang papel sa pagtatanggol sa bansa at pagprotekta sa mga Pilipino sa panahon ng mga labanan. Dumalo rin sa aktibidad sina OBP Chief of Staff Attorney Solaika Lopez, Director for Operation Norman Malauro at Southern Mindanao Satellite Office Lead Generoso Texon. Ayon sa OBP, bahagi ang saludo, initiative ng pagsisikap nitong kilalanin ang mga veterano at iba pang individual na nag-alay ng serbisyo at sakripisyo para sa bansa. Layunin din itong mapanatili ang pag-alala sa mga karanasan ng mga war veteran habang naghahanda ang bansa sa paggunita ng National Heroes Day. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Ayan, ako, Sus Mariano, garapong walang asukal. Mm-hmm. Ha? Bakit parang tila yung dapat ginagampanan ng ating Pangulo, di ba?
2: Yes.
0: Eh bakit tila si Vice President Sara Duterte na ngayon ang gumaganap sa mga tungkulin na dapat ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o Bongbong Marcos, di ba?
2: Yes.
0: Eh dapat gaya ang ating Pangulo ang very busy ball sa mga issue na may kaugnayan sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Katulad nitong nagdaan ba, dapat ang Pangulo visible. Dapat kasama siya ng taong bayan na nagsasakripisyo sa gitna ng ganitong mga pagkakataon. Diba? Mm-hmm. Eh, wala eh. Sabi nila, bakit ganun? May panahon pa sila para sa pagpa-party-party? O nakuha sa social media, sa Facebook, kumakanta ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maganda pala boses. Maganda pala boses ng ating Pangulo. In fairness naman. Ha?
2: Mayroon yung kumanta talaga. Eh.
0: Hindi naman puro, tinatawag na puro negatibo ang ating dapat ikulapol sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kundi, kung dapat siyang purihin, purihin po natin. Hindi dapat tayo maging maramot. Ha? Sapagkat mas mahalaga sa atin na ang ating Pangulo ay ginagampanan yung kanyang tungkulin bilang ama ng bansang Pilipinas at ama ng taong bayan.
2: Timing lang, tsaka empathy na yung ating tao.
0: Eh, ang ating First Lady na sinasabi na siya daw di umano ang nagpapatakbo sa ating bansa na hindi naman kapanipaniwala sapagkat ang ibinoto, ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan ay ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Siya ay dapat nasa tabi lang ng ating Pangulo. Kung meron siyang isa-suggest, pwede niyang isuggest na inakala niya na makabubuti para sa bansa at para sa pagtupad niya sa tungkulin. Pati, yan, nawawala yung aking program. Ito na. Babasa na tayo doon.
2: Opo, opo. Mula naman kay Sir Jeans Dennis Almujano. Amazing, amazing. AM Tita, Carmen and Brother James, Bermans na, baha kung saan-saan.
0: Oo nga. Mag-ingat po sa baha, sinasabi dumadami yung mga nagkakaroon o kinakapitan ng sakit na leptospirosis. Yan po ay dali sa dumi ng mga daga. Ha, at iba pang mga maruruming bagay na itinatapong basura. Sana nga magkaroon ng disiplina ang taong bayan na sila mismo, tayo-tayo na mismo, ha?
2: Yes.
0: Ang maghiwalay ng mga basura natin at hindi basta-basta ito itatapon sa kahit saan, kundi hintayin natin ang mga nangungulekta ng basura.
2: Yes.
0: Ha? So, maging maingat po tayo. Ha? Tayo rin naman po ang naapektuhan sa lahat ng mga pagkakamali, sa lahat ng mga hindi maganda na ating ginagawa. Sabi ni Ray Urbano, good day po ma'am sir, magising na sana mga Pilipino sa nangyayaring kalamidad dito sa ating bansa, lalo na yung pagbaha, huwag ninyo nang iboto yung mga politikong sangkot sa kurap na flood control dahil mga salot yan sa ating kinabukasan ng bansa.
2: Sabi ni Ma'am Ena Gray, good morning Tita Carmen, Sir James. Habang ang mga tao ay lumalangoy sa baha at ang ilan ay nagbubuhis ng buhay, sila naman ay masayang nagpa-party?
0: Yes, sabi ni Rick Oracion. Magandang umaga, Tita Carmen, Sir James. Sabi ni Benito Mangugat, binabahan na ang Metro Manila at buong Luzon at nagkakagulo na. Nueva Vizcaya, ha? O, isa rin yan sa dasana ay ating tatalakayin. Ang Malacanang nagpa-party pa, tulog at nagbubulagan talaga ang mga asong ito ng gobyerno. Gusto nilang maghintay. Gusto nilang... Teka ha, sandali po. Asa ka na. Sa malupit na paghihiganti ng kalikasan, talagang nilalabag ng mga asong ito ng gobyerno ang konstitusyong demokrasya ng Pilipinas. Inaalis nila ang demokrasya at kalayaan ng sambayan ng Pilipino. Inaalis nila ang mga karapatan ng mga mamamayang lumalaban para sa kalayaan at demokrasya ng ating bansa. Inuutusan lamang sila ng pinakamataas na sindikato ng mga nasa gobyerno at mga sindikato ng mga korporasyon ng pagmimina. Itigil ang pagmimina, labanan at tutulan ang pagmimina sa Kasibo, Nueva Vizcaya at hindi lamang sa Kasibo, Nueva Vizcaya, kundi sa lahat ng kabundukan ng ating lalawigan sa buong Pilipinas.
2: Yes. Mula lang kasi Randy Santisas, listening. Thank you po.
0: Yes. Nakita ko sa ating social media yung pong ginagawa ng ating mga men in uniform na dapat sana ay siyang nagbibigay ng proteksyon, di ba? Sa ating mga kababayan, sa kanilang mga karapatan. Pero ang nakikita natin, sila mismo ang pumipigil, ha? Sa mga tao, ha, na tinututulan ang pagpasok ng mga kagamitang pagmimina, ha, sa kanilang ancestral land o sa paniniwala na ang lupa ay minanapan nila sa kanilang mga ninuno. Yan po yung sinasabi nitong si Rick Oracion na pagmimina sa Kasibo, Nueva Vizcaya at maging sa iba pang bahagi ng Nueva Vizcaya. Ayan, mga kaibigan, gustong gawing minahan pero tinututulan ng ating mga katutubo dahil sa kanilang paniniwala na yon ay ancestral land o lupang minana sa kanilang mga ninunupa. Pero bakit pinahihintulutan, ha, ng mga ilang opisyal ng ating gobyerno, maging national o local, na patuloy na pagmimina ng mga malalaking kumpanya, malalaking korporasyon, na ang iba ay mga dayuhan na kumpanya, ha, para nakawin ang ating yamang lupa, di ba? Yes. Yung pong pagmiminahan. At isa yan sa dahilan kung bakit din tayo binabahan ng husto sapagkat hukay po ng mga hukay yan at pag natapos na nakuha na yung kanilang mga gusto, iniiwan po na nakatiwangwang.
2: Yes.
0: Ang nakikita natin dito sa halip na tulungan ng mga men in uniform na sumumpa na kanilang puproteksyonan at pagsisilbihan karapatan ng mamamayang Pilipino ay sila pa ang pumipigil, ha, sa karapatan ng mamamayang Pilipino na tutulan yung kanilang inaakala na pag-aagaw sa kanilang mga lupain at pagkuha ng yaman ng bansa, di ba?
2: Yes.
0: So yan sana ang isa sa pagtuunan ng pansin ng ating mga leader ng bansa na bantayan yung ating tinatawag na yaman lupa, yaman dulot ng kalikasan. Yan po ang dapat nating bigyan ng pagpapahalaga at bantayan sapagkat dapat tayo ng mga mamamayang Pilipino ang siyang makinabang.
2: Yes.
0: So, basa.
2: Mula kay Ma'am Ena Gray, ICC. Ang biyaya ba na natatanggap ay mali-mali at ang pera? Question mark.
0: Sabi ni Bernard Marcelino, good morning po. Listening to your beautiful program. Tirahin niyo po mga magnanakaw na politiko. Hindi po natin tatantanan sapagkat lahat po tayo ay ninanakawan. Wala pong hinding Pilipino lahat, maliban dyan sa mga hindi nagbabayad ng buwis, na karamihan po ay mga opisyal ng ating bansa na hindi nagbabayad ng tamang buwis.
2: Yes.
0: Si Jojo Sikat, may pag-uulat, lasing na lalaki na nanggugulo at nanununtok ng gwardiya sa simbahan sa Baclaran, arestado. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Inaresto ng mga tauhan ng Baclaran Police Substation Paranaque City Police Station ang isang 30 years old helper na nanggulo at nakipagsuntukan sa isang security guard sa loob ng Baclaran Church nitong Linggo ng hapon matapos makuhaan na ng baril na walang lisensya. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Aljas Genevieve, 30 years old, disidente ng Imus, Cavite at tubong Calatrava Negros Occidental. Bandang alas 5:15 ng hapon kahapon, rimusponde ang mga pulis matapos makatanggap ng report ukol sa kaguluhan sa loob ng Our Mother Perpetual Health sa may Baclaran Church sa Redemptorist Road, Barangay Baclaran. Sa inisyal na investigasyon, nilapitan umano ng isang security guard na suspect matapos mapansin ang kinahinalan nitong kilos habang lasing umano. Habang inaakay palabas, sinuntok na suspect ang gwardiya na humantong sa komosyon kung saan tumulong ang ilang nagsisimba para pigilan siya hanggang sa dumating ang mga pulisa nang ma-arrest ang suspect na kumpiska sa kanya ang isang kalibre 38 na Paltik revolver na may serial number 143128 na kargado ng isang bala. Dinala ang suspect sa himpila ng pulisya at tapos na itong mga dokumento para i-refer ang kaso sa Investigation and Detective Management Section. Inihahanda na ang formal na reklamo laban sa kanya para sa paglabag sa Article 155 ng Rivas Penal Code o Alarm and Scandal, Article 151, Disobedience to an Agent of a Person of Authority at Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pinuriin naman nitong si Southern Police District Director Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco ang mabilis na aksyon ng mga tauhan ng Baclaran Substation at pinasalamatan ng mabilis na pagtulong ng mga lokal na gwardiya at mga nagsisimba. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat, Basa Don Pepot.
2: Mula kay Ma'am Julie Manawis, good morning po, Tita Carmen and Sir James.
0: Mula sabi kay ni Rick Orasyon, ang apat na mga namamahala sa bansa na sina Pinocchio, sino ba yun? Ombudsman Boying Remulla, Secretary John Vic Remulla, at ICC na nagsasabing nasa Davao ang baha. Galing daw sa Davao ang mga basura. Sa Davao daw ang epicenter ng baha at aayusin daw ang flood control ng Davao ni Pinocchio. Hey, mga pulpol, wala na kayong maitatago dahil ipinakikita

0: James.
1: Sabi ni Benito Mangugat, sa kakaparty, akala ko kakapanti, sa kakaparty ng nasa gobyerno, lalo tuloy tayo binubulabog ng bagsik ng kalikasan. Sinira ng mga oligarkong ito at ng DPWH ang mga daluyan ng tubig kaya lalong bumabaha. Yung nag-uuling hinuhuli. Tapos, yung nag-uuling, hindi po sila pinapanganak may uling na tapos uhulihin.

0: Bansa mismo ang sinisira ng mga komunista na nakapasok na sa ating gobyerno. Sige, pass.
1: Mula ka sa Romeo Ochoa, good morning to all. Sa mga kongresista ng Pampanga, sana makonsensya kayo sa nangyayari sa Pampanga at sa mga kabalin. Dapat marunong na kayong bumoto. Gumising na kayo.
0: Siya nga ang pinalangalan na abogado ng PLM, ha? Ginawan doktor, doctorate, ha? Kaya pinuna ng kabataan party list na si Rene Co. O nga naman, ano ba natapos?
1: Doctor of law, eh.
0: Lo?
1: Ang ginawa
0: lo,
1: din.
0: Ano, loko? Ano? Doktor ng ano?
1: Doctor of law.
0: Doktor
1: ng batas.
0: Sige, ginawa siyang doctorate. Hindi ba ang nagiging doctorate yung mga nakatapos ka ng batas? Pagkatapos nag-doctorate ka.
1: Yung mga degree ka na, nag-masterel ka, nag-doctorate
0: ka. Kinilala ka dahil sa galing mo sa batas, di ba? Eh, saan ba magaling?
1: Eh, ang ginawa sa kanya ng PLM.
0: Sige, basa na. Huwag mo nang sagutin.
1: Wala ka man kayo sa kasakiling.
0: Diretso eh.
1: Napanood ko yung video ng party-party ni BBM sa birthday ni FL. Aba, present pala si Martin Romualdez. Kaya yung kaso ni Martin, palabas lang yan ni Bongbong.
0: Drama. Sa madali sa salita. Sarsuela. Ha? Pinag-aantay ang taong bayan sa mga susunod na kabanata.
1: O ngayon,
0: alam
1: lang
0: na natin na ang susunod na kabanata ay happy ending para kay Martin Romualdez. Sa kabila ng kanyang yaman, Sus Mariano, ilan ang kanyang mga eroplano, helicopter, ha? Mga magagarang kotse, mga magagarang mansyon na umaabot sa mga milyong-milyong mga dolyares ang halaga. Maging dito sa Forbes Park, eh, sinasabing bilyon ang halaga
1: 0.6
0: ng kanyang mansyon. Ilan ang mansyon niya? Dalawa yata o tatlo? Diyan sa Forbes Park. Di ba may pinabili pa siya na sinasabing lalagyan ng pera dahil hindi na magkasya sa kanilang mga taguan? Yan, sige.
1: Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso, good morning po Ma'am Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Rick Oracion, ang Espoke ICC, bakit lahat na lang baha pagbagsak ng Aquino Bridge sa Tarlac sa Davao daw? Di na maganda ang pinagsasasabi. Wala na siya sa katinuan. Puro kasi nungalingan ang pinagsasasabi. Alam mo, daanan mo ba sa social media o Facebook, yung AI ba yan? Na tila nagtago sa basurahan? Itong si ICC? Tawan-tawa ako dyan. Bagay na bagay, sabi ko. Hindi ba? Sige.
1: Lalo mag-imang menchime. Monday holiday po, Ma'am Carmen and Sir James. September 1 na po bukas.
0: Naku, Diyos may malapit na naman. Sabi ni Rick Oracion, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor, nagbabala na Alana daw nag-i-invest sa bansa noon pa. Panayang alis nila, panayang alis. Pagdating dito, may mag-i-invest daw. Hanggang ngayon, nag-iintay tayo, wala. Ngayon mo lang alam, Governor, 3 years na alang investo na pumapasok dahil sa massive corruption at sa dami na po, lumalaki na, lumalawak na ang kriminalidad sa bansa. Kaya sino ang mag-i-invest? Pati buhay nila, i-invest nila? Diba? Sige.
1: Mula ka sa Romeo Ochoa, para maiwasan ang korupsyon sa gobyerno, bakit hindi na lang ibigay sa local government ang pondo katuwang ng DPWH para maiwasan ng malawakang korupsyon?
0: Yes, tsaka alam na natin kung sino ang mga sisisiin, di ba? Sabi ni Menchime, regular listeners, Radyo Bandido DCRJ, maraming salamat, Menchime. Sabi ni Benito Mangogat, sa PAW, Nueva Vizcaya, kapag batas at proteksyon ay naging panig sa yaman lang, nakakabahalang saksihan, pinipit, pasukan ng mga pulis ang gasolina na gagamitin sa pagmimina habang matatag na humaha.

0: arang ang teka, asa na to? Maharang, asa na yung maharang na yan?
1: Naharang.
0: Naharang yata. Oh, sabi, umabot pa sa tulakan at pilitan. Bakit ang kapangyarihan ay ginagamit laban sa mga nagtatanggulang sa sarili? Kaya nga halos lahat ngayon siya ng ating gobyerno gamit na gamit. Ha? Ang trabaho ng kapulisan ay panatilihin ang kapayapaan at paggalang sa karapatan ng tao. Pero dito tila baliktad na. Sila pa ang nagiging sandata ng operasyong banta sa kalikasan at kinabukasan ng komunidad saan nagtago ang DENR at ang tunay na pangangalaga sa ating likas na yaman. Hindi sapat na sabing may papeles na ang tunay na serbisyo ay marunong tumingin kung tama ba ito at hindi nakakasira, hindi basta-basta pumapayag dahil lang sa utos o salapi. Kitang-kita na ang nagpapatakbo rito ay hindi katarungan kundi pera ang tawag natin. Pakinggan ang boses ng mamamayan. Hindi sila rebelde. Sila ay tagapangalaga ng lupang kanilang kinagisnaan. Huwag hayaang maubos ang Nueva Vizcaya at ang ating kalikasan dahil sa kasakiman ng iilan.
1: Yes. Bila naman kay Ma'am Teresita ko sa kiling, si JBR Sitos hanggang dikit yan ni Boying Rimulya. Mula naman kay Sarangel Oreda, Happy Bayani Day, Tita Carmen, and Kuya James from Malolos, Bulacan. Up next, MRP, RJ Patrol at Johnny Gomez Live.
0: Si Menchime, ingat po palagi, Ma'am Carmen and Sir James. Tomorrow is September 1. Mga katapusan na pala tayo ngayon ng araw ng buwan ng Agosto. Yes. So pipigtasin na po natin sa ating kalendaryo. At bukas, unang araw ng Setyembre taong 2026, hindi tayo magtataka kung sa ating pagising 2027 na. Yes. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sino sa atin ngayon ng heroes na buhay pa? Wala na yata.
1: Sabi ni Sir Roster Bullet, good morning po, ma'am and sir.
0: Naku, si Ivan Rabanso Prestigio. Nanonood, Ivan.
1: Hello, basta Ivan. Kayo. Yes. Mula kasi Romeo Choa, work from home po ba kayo ngayon? Be safe and God bless to both of you. Thank you po, Sir Romeo.
0: Opo, opo. Sabi ni Rick Orasyon, land is light. Ang pagkahalal ng mother ni Meow Meow, o nga, congresswoman na siya ngayon ng napinalitan niya yung kanyang anak. Yan anak. Yung sinasabi ko sa'yo, Dom Pepot, na hindi pwedeng maglagay ng second placer, di ba?
1: Yes.
0: Bakit itong kay Abante ay pinayagan ng ating Comelec chairman na siya ang maupo? Ha? Yes. Eh, talo ito eh. Hindi pinapayagan, hindi sinasang-ayunan ng ating saligang batas na iluklok ang second placer katulad ni Meow Meow. Nagkaroon sila doon ng special election. Katulad din kay Akop ng Antipolo. Nagdaos din special ng special election para may humalili sa kanya. Dapat ito rin kay Joel Uy ng ika-anim na distrito. Hanang inyong ialis dahil sinasabi nyo Chinese citizen. So dapat nagdaos kayo ng special election na papalit sa lugar ni Joel Uy bilang kinatawan ng ika-anim na distrito at hindi itong si Atras Abante. Oh.
1: Yes.
0: At nangyari din po yan, nadiina ng ating Korte Suprema dahil po dito sa kaso ni Ali Mangundadato.
1: Yes.
0: Na hindi siya nanalo, di ba?
1: Oh,
0: kaya hindi pwedeng maglagay ng second placer siya bilang second placer dahil natalo siya. Huwag niyang gayahin si Abante, baka ito may special na pakikipag-usap kung kanino man. Kaya pwede siya. Pero kung tutuusin natin, nangyari sa Antipolo, nangyari sa Cavite, na hindi pwedeng umupo yung ulat, yung second placer, talip nagdaos ng special election.
1: Election.
0: Yan dapat ang ginawa rin sana dito sa ika-anim na distrito at hindi pinaupo yung talo na binibigyan naman ng katwiran nitong si Comelec Chairman Garcia. O, siyempre, alam niyang may mali. So, mga ngatwiran siya para itama yung mali na kanyang ginawa. Okay.
1: Mula naman kay Ma'am Cynthia, good morning po sa inyo.
0: Mula kay Jaime Samoya Bernante, regular listener, Radyo Bandido, DZRJ. Maraming salamat.
1: Mula kay Ma'am Winnie Kalingasan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning po, watching from Hong Kong. Totoo, Ma'am Carmen, mahal na kababayan natin ang kanilang lupang sakahan na minanap pa sa kanununuan nila. Grabe, kahit matanda na, pinuposasan pa, tinaharas nila. Ang sakit po makita na ang kapwa natin inaalis ng karapatan sa sariling lupain.
0: Yes, kaya yan nga sinasabi natin na tayo, na mismong mga Pilipino dito sa lupang Pilipinas na dapat tayong mga Pilipino ang siyang may mga lupain pero ang masaklap na nangyayari na pupunta sa kamay ng mga dayuhan ang lupang dapat sana ay tayo ang namamahay o gumagamit.
1: Yes. Sabi ni Sir Orlando Rato Gadi, tayo lang naman ang pumupuna sa party dyan sa Malacanang. Yung Makabayan Black, si Ontivero, si Natinyo, bakit wala silang imik sa ginagawa ng mga tao dyan sa Malacanang? Sina Auntie Claire, huwag kang magpunta, punta na maraming iinis sa'yo. Lahat na lang ng kalamidad, kada putak mo, Dabao. Dito sa Luzon, ang problema hindi sa Dabao.
0: Oo nga naman. Eh bakit nga puro na lang Dabao? Ha? Wala naman. Samantalang ipinakikita naman sa mga sa telebisyon, ha, sa mga ilang programa, yung kagandahan ng Davao kumpara sa ibang mga lalawigan maging sa Maynila, ha.
1: Dami
0: pero nakikita
1: na
0: natin ang pagsisikap ng mayor ng Maynila, Isko Moreno, na mapaganda sapagkat kung iisipin natin, ang show window ng bansa ay ang Maynila.
1: Yes.
0: Sapagkat ito ang capital ng Pilipinas, ang Maynila noon pa man, hindi po Davao. Ha? Pero dahil sa magaling ang mga umuugit ng local government dyan sa Davao, kaya yung pera ay napupunta sa mga dapat paglaanan. Ha? Yes. Napakaganda po ng Davao. Ako'y nakapunta na dyan, isang beses pa lang, pero siguro dahil sa nakikita kong naganda ng Davao, susubukan ko na muling pumunta sa Davao.
1: Yes.
0: Masarap dyan ang suha.
1: Alakas ang turismo nila ngayon doon.
0: Yung mangustin, naku, murang-mura. Dito parang Sus Mariano ang mahal ng mangustin. 250 to 300, isang kilo. Aanim o pipito, ang laman ng isang kilo. Oh, pero gusto mong kumain dahil sinasabi masustansya, kakagatin mo ang presyo.
1: Yes.
0: Yung tinatawag nilang ano ba yan, yung parang para rin langka. Hindi, durian at saka
1: durian,
0: isa pa, meron pang isa na matamis.
1: Yung kakao nila, masarap yung kakao nila.
0: Yan, marami pong magagandang produkto ang Davao, kaya ayan po yung sinasabi natin na magagandang pagkunan na dadalhin dito sa kamay nila, ang kaya nga lumikha ng food terminal ang ating yumaong Pangulong Marcos Sr. Dahil yung mga produkto, kaya tinatawag sila ng basket di ba?
1: Food basket.
0: Ha? Dahil nga nasa Marian kanila natin ang mga magaganda at maraming mga produktong gulay at prutas.
1: Yes. Wala kayo, Sir James Denzel Mohano. Yes, tita. Mga illegal quarry and illegal logging. Denuded the forest.
0: Yes, oo.
1: Wala kayo mabusagin.
0: Si Rio Oracion, si Pinocchio ay kumanta pa sa concert na sayang-saya while our kababayan ay struggling sa mga baha at naghihirap. Ngunit ang mga balakyot sa Malacanang ay walang pake sa mga daing ng mga nasasalanta at naghihirap na mga kababayan.
1: Okay. Malaki ang winikalingasan. Correct ka po, Ma'am Carmen. Diyan napunta ang blood control money na mali-malita ayon sa mga ex-marine.
0: Sabi ni Juanita Estacio, supal-pal sila kay Robin Padilla, ang prosecutor o persecutor. Persecution kasi. Ha? Kaya imbis na prosecutor, mga persecutor sa mga alias, pumalag si BBM, si Bam Aquino, nabanggit ni Noy Aquino alias Marshall Bonifacio. Alam mo, hindi naman, in fairness naman kay Bam Aquino, maraming nagsasabi, trying hard to become Ninoy Aquino. Incomparable dahil si Bam Aquino ay hindi kasing galing ni Ninoy Aquino pagdating sa pagsasalita. Mukhang orator itong si si Benigno Aquino. Diba? Magaling siya. Diba?
1: Bilis nga magsalita. Mula lang kay Rosalinda Villariza. Ang Yolanda donations nabulok sa bodega ng mga mayaman daw sa pamilya na pamilya sa Visayas?
0: Oo, nabulok. Diba? Yes. Diba? Tinatapon pa nga nila eh.
1: Hinahanap nga ng mga nagdunay.
0: Yung mga bigas, itinapon na, mayapang ano nga ba yun, yung may ang buhok. Si ano, yung DSWD Secretary Dinky. Yan, Dinky si Suliman. Dinky
1: Suliman.
0: Dinky ang tawag ko doon, pero patay na siya, Dinky Suliman. Sabi ni Luz Biminda Santa Maria, magandang morning, Ma'am Carmen, Sir James. Sabi ni Rick Orasyon, sa Dabao ay tag-init. Walang dilubyo doon.
1: Sabi ni Sir Jaime Samuel.
0: Sabi ni ICC. O, sige.
1: Naroon na, ano. Mula naman sabi ni Sir Jaime Samuel.
0: Tama ang sinasabi ko. Marang. Para, para din lang ka.
1: Marami. Wala naman kasi ayon sa Mayor Bernante. Sabi ni Congressman Abante, wala raw jurisdiction ng Supreme Court sa kaso niya sa pagiging congressman niya. Eh, sino?
0: Eh, bakit na? Bakit Korte Suprema ang nakialam dito sa kaso nung Ali Mangunda dato? O bakit sa'yo hindi pwede makialam? Wow naman.
1: Exempted. Exemption to the rule.
0: Wow naman talaga. Sige. Only in the Philippines, Abante, at umatras ka na. Dahil totoo naman yun, may batas eh. Yan naman ang sinasabi ng ating saligang batas. Hindi pwedeng umupo ang ulat o second placer. Katulad din ng Cavite, katulad din ng Antipolo, nagsagawa sila ng special election. Alam mo, hindi ka mananalo eh.
1: Mula kayo mo sa Sir Honorato Gadi, matatapos ang termino ni BBM, hindi niya maayos ang bahay sa buong Luzon. Iyong ang ninakaw nyo, pambayad nyo na lang yan sa mga taong inanod ang bahay. Puro kayo ayuda, materialis ang kailangan ng tao.
0: Yes. Sabi ni Romeo at Chua, hindi ba pwedeng magsaya kahit konti lang? Hindi nyo ba alam ang ginagawa ni BBM? Masyado naman kayong bias, yun lang. O nga naman, dapat paminsan-minsan nagsasaya. Ako nga, pagkamalungkot, lumalayas ako eh. Nag-iikot ako dyan sa, ano ba yan, sa Robinson. Robinson. O, di ba? Tumitingin-tingin ka hanggang sa makabili ka na. Pag-uwi mo, masaya ka na, nabili mo yung gusto mo. Sige. Yeah.
1: Mula naman kay Sir Dins Dines Almohano, hi to Chantal and her son. Si Chantal kasing ganda ni Maris Racal. Wow.
0: Sabi ni Rick Orasyon, si Abante, kabado na. Dahil sa inilabas ng Supreme Court tungkol sa second placer, Yorme, magpasikat ka. Kasuhan mo na si Abante. Strike while the iron is hot. Ika nga. Tama po. Mayor Isko Moreno, ha? Imbestigahan at kasuhan na. Ha? Kasuhan na. Dahil alam na natin eh, saan napunta yung 14 billion,
1: 14 billion
0: na flood control fund, ha?
1: Yes.
0: Ng anim na kinakawatan o buwayang kawatan ng anim na distrito. Ha? Eh, dapat isa si Abante sa kasuhan na. Eh, itong si Jovel Chua, medyo hindi natin alam kung nakipag-ayos na ito kay Mayor. Binisita si Mayor eh. Simula nun, hindi mo na nabanggit si Jovel Chua. Pero si Jovel Chua ang may pinakamalaking nakuhang control flood control funds, 4 billion, mga kaibigan, ha, ang nakuha nito pong si Joel Chua na flood control fund, 4.2 billion. Siya ang may pinakamalaki na flood control fund na nakuha sa lahat ng mga kinatawan.
1: Yeah.
0: Ng Maynila. Oh, Mayor Isko Moreno, sabi, magpasikat ka naman daw. Ha? Magpakitang gilas ka, hindi lang yung puro pagpapaganda. Kasuhan mo yung mga may dapat kasuhan na may kasalanan kung bakit dumubog ang Maynila. Okay. Meron pa?
1: Mula naman kay Sir Jeans Den Hermohano. Yes, tita, tama Sir De La Garda. Matigil na kayo ng mga senseless killings ng mga media.
0: Yes, oo. Oh, at isa rin yan eh. Alam mo, isa rin po sa Dilan, in fairness naman, may mga ilang media kasi, ha? Na yung tinatawag po natin mga ACDC. O pag nabigyan na, eh gusto pa ulit. Di ba? Ulitin. O eh, ang binibigay, bala na. Diba?
1: Tukli na. Wala naman kayo, Ma'am Rhea Andrada, Ma'am Carmen, Sir James, laban-laban lang po tayo at ipaglaban natin ang ating karapatan.
0: Alam niyo
1: kasi
0: po,
1: tayo ang nagdurusa sa mga kasalanan na iyan.
0: Alam niyo po, mga kababayan, madali ang sinasabi niyong laban. Kailangan po nagkakaisa tayo lahat ng mga mamamayan. Ano man ang inyong political affiliation, ano man ang kulay, ano man ang inyong paniniwalang pampolitika, dapat ang manaig po sa atin ay kapakanan nating mga mamamayan na dapat ay tinutugunan ng mga taong pinagkatiwalaan nating iluklok sa posisyon.
1: Yes. Diba?
0: At yung pong mga tinatawag na pagsisilbi, sapagkat sila ay tinatawag nga natin public servant at hindi sila ang dapat pagsilbihan ng mamamayang Pilipino. Kaya kurakot dito, kurakot

0: Kaya salamat sa Diyos, salamat po sa nila. Salamat na kami, ang puli ko Diyos Godyo, lagi mong sabihin lang yung pinigay mo. Tama, God bless us all.
1: At ito na po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na patuloy na nagpapaalala sa lahat ng ating mga kababayan na sana po, ingat-ingat tayong lahat, ingatan ang ating kalusugan, tandaan, laban po tayo, 2028 presidential or national election, iboto natin ang tama at inaakala nating magsisilbi sa sambayan ng Pilipino at puproteksyonan ang ating kaisa-isang inambayan. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
0: Thank you.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.